0: ntokoni himma woni hululaka e programme la olelva ni hala wulmasa olimi wa mvuka mvuka sheni mvuka eri etu engwela molimini inlameliwa ni eriyariya tu anlama va duniani baholo ochamvuka atu anikhalana ikuru va duniani mvuka wa pachenre olimwa mwelapo saazia no onkhweyawe uphwanya mmavate manki ulameliwaka masi vano mvuka onlimwa motani mvuka eriyocha enlimwa mataponi sokhala myota sohiya na hena solimwa mvuka oluluva ni nruwa oshutihana myota miili mota wopachera onthuneya opathula mutaponi avinyaka nasa ikuni ikuni iya nuhela ni makotolomwa vaholu vao nahisa ni namwaramwara mwemata yothene eita akhala anamalima amisa vaholu vao enaphatela ni akina animwera wala ethipaka nliti enuhela mota wanaveli onimwera opathuliwa vaholu vao enapwexiwa makotolomwa epwexiwa karu makotolomwa ala enamisiwa mateya wala kanka yarupa epula ni makanya yuntelana onamisiwa mvuka ola masi nithunaka osuwela samota wolima mvuka nothekula ni ana Constantino Mashono ni Albino Mutwali ana malima amvuka otsitu yomachuni oniasa
1: hiyo olima wamvuka no lima malimelo awe basi norowa upiawe nopathula pathula nopathula basi namana malashale umana numana vava yokwanila etempo yokila onihewala ehe komu nalaka mapurao matokwene mweni mwero komisa umisa onto akhalawera wala wanihe walinya nalika kitare muhima shi kitare si ikina sini yo nimwero misa mahowera hene ari awunuwa wabahamte kuwera wala wabahamte ku ando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi tonto nera humisa umisa umisa tunakuwe yawe toni tonu nukuma tonvuka munchi pale ukuma mvuka munchi pale kwene
2: ana miyo kesi wendo odima mvuko la mwawa kishuti hama watani wera nyu odima mwereke ha
1: atwale hisu wendo odima mvuka wanu wano onipanya hiva ni makusha upiyo tapuniwe ni malela wera upacheri ha impacheri waka ha upatula na aleleki wera mpatuli kumoteni ula wanuntu mana umana wati ha mpaka wanlipani yokala aria unerua waza pahi upatula so uhisa malashali paahi ehe use uhisa malashali kimara mari wa kineri wa haitaili burukeri wa vakareya ba ehe ya tuura ahe ba uki nkala mteko mtoko tuko nara undi huku shakantu vuko ili kumisaka kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela mkusha malashi ahe koto wela ka neri kwa shuta huera mweri heki mkusha malashali mweri heki haa basi li muhelelea ni hukolo wiko wani hukolo ni hukolo wani basi ni uteriko umore pula nilekele semana uwani baba alento narumika muhamo hiwera nyoni nyuwo mrowe mawe uvenya mlopa na muhi asitianeli erokea wehe kupia iwe anipanyo menile wanto kuhakolo waka wera mvuka uu hera hayu uomela waka nimpia towe uu basi mpaka urola ukela uwanyula yonu mashuti hapa hine nsine malimelo hawa
2: Nonto sinyo lima wamvuko la oni bitukisho kumanya nno
1: ulima wamvuka na ko majuni nno oni bitukisho kumiva nchipale ligongo hiva na lima vale kera no tumiha ukwenole ni moja na tumiha vale amota ni matuma akina no tuma kai kamya wenno utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu hiyo ni hende number 1 nehna kuo number 2 mvuka na kumajuni nono noni limo mvuka banchi pale hino romela tona banchi pale yoto nikavira nakata ukusha wera epa yakhela ndona zipahi ukela uthumi hawothene no thumi ntumi animoka wenu alipo otuma akina nkuma ko kwamba akina nkuma ko wichinga kuwa kutuma mashi wa malanga manikusanta ba akala ntumi mashi kanati la namba nati laka alipo owa nulchinga kera ba mahowera mio ani hakai wa khalan municipal ani hakai wa khalan municipal bon to luigi a wichinga le khantan la anon tuma pahinen sen mo perugin raga mi ba wer khale wera hina tho wera olima u wa njerere le ki mon tuma njerere awe na hawla wera eweke atun wani nunnu en kavir ge hina asosia sawi hiyo oni kha vihra wankati wera maka oni ba ha oni plemenu si wera hiyo ni kota ho i ne ye kale ithanna mo sa utharu ni pa hikim mo dungo hi vannu na thun nam tra kwera o majuni sa sanre karo onto ni uyene kutula oni kha vihra inan kha vihra ve bana kha vihra mo ten ola ina herke unnu hama purao itho na herke ikaro na herko thumma meshimu o hina o hi hovela to ma kubir na hergo ya hergo hala o wa kavira na mani u ka vira hiva ni wa kavira na mani eskola num precisa orai ya nerga nare na katam vukari o la hergo kwa na wa kavira na mani ya sume ke nensen mpaka eskola mali he ke bahi o hi hawa no hata khani
3: miyo mpukole otanda ka klina ndi wortan ipanya kani ko bini alfa se ki wala ka repol se nenen ko bini nenu mio wen ki nera en ko bini ke ku tukelela ki waze ka tu anaganyo re ko parula ya parula nan to parula ki no waze ra ikuni o kina nazi ra ikuni para wera mpoko lu kumeken nesten maji ye ki khali pratika po pruki unale yake moha yake kine yo mpoko khonkala nesten normalmente ai khali ke pahi wa moha wa bao o pesha umaza za dubu lon kalao lansari pa mukulu aher kala pahine nesen ana kina hela kata ka pahin an pleminis para wera aguentar kento comigo mesa naso ya aki vire ke brane nesen ka conseguir cerca de 80 sacos pa porque pule la ya kala nesen
2: 80
3: yeva au yeva an mie que no wera ka cerca de 200 80 an majento contano va tano kosilera numero we hawa taponi wa kinasilera tano o khalo chapahi
2: onanela
3: o paha khala pahi mahine nesen mio no kipitukuela o kumuni waka jimbenya bao kero mwaza za ganyo iwe a kino panya mbukole kina kinasunga wero lo ocha kino kinatumia kinaso mihana mwanaka kina kinapake la soki kimpake o pura pahi were pa ima ka futuro melhor reforma ka khale ke yo pa pelo menos ka panya impa isesei thani thana mosa walu garu baba mio pa kiri batai pote kulwa lage mono akhale ere khale ki
0: lelo thoni tudaka usuela samota onlimwa we mvuka no tekula ni Enrique Mauriti na malima mukina onwela otsiritio majuni
4: mvuka akhala kina amwera ohisa ethaya ena khala kina amoro mistura re farelo ne mne ikataka moro taka sei kataka wazo vunya ikataka nje mne heni mwe mtaponi mwe uvunya ikataka nje pa dai kumisa ka mvuko le khala ka akina mwero hisa thayele soki wa hisa re thayele mwa hiyo hanguzare nta sempre ni werra thwale wera mistura ke ikataka mne heni mwe ngorta ni mne heni mwe mtaponi mwe para mwa hiyo thunguzare ke thayele
2: wa wera murni mio mengi nsuelo lima mvukola mwarogi shutia mwota ni malime ilu waya kereke hae
4: mwera kale karini uo kahalo kalaka pe yaka pekeno agrikultora na madima nkani na wako uwa shutia ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kusheke ikataka nivunyereke na leke mvukola omisane nivunyereke ikataka nye daini virheke teratori na maliharo una hivirhe teratori na hirike wanga nyeri tayeli nanganyereke na majawa nganyera valento ni alike mvuka ahule para mahito na alike thobavale
2: numera no vunyera kataka onala o ngwedera untela
4: na no vunyera kataka ye kwada ka no presidente era no terreno to coneha un telana na o vunyere katakanye na vimvuko le mamoto e wanyi hunno kanane ile o party anto konera sinkhu zambezi o kwamba na ero lima ko era komisa ko ronhaka yo na le ka direito majoni alento akala wera no vira ye misope no vira padame mmo onta un hadelo le no party la ka tambe a maji winki palesha enkala ka ye pai o wala ka na kam
2: o khomala o uma ontilo amoda
4: a khomala vale ni moro vinya u thoma ike kwakwa a kwanyula ka khira ka wanyula u kelaka wanyula u kelaka o malira ndi wanyula bade ku puthaka da iko phanya kanto isa ko muthu nkhala na
2: no putha ni mukopoti
4: ni kopoti a u hon kopoti le khira ka u putha ngam
2: Então,
4: quando há o de fábrica? Já, no tohier khale o fábrica, eu não vou agradecer, porque aqui na Amora, o Neho, o Tita, que veio raca, que ele acabou de sair com ele.
2: O Tita e o Cunha.
4: Ah, né. Eu khale o de fábrica, também não vou agradecer. Me tem que usar o de fúcula.
2: Então,
4: não há o de fábrica? Não há o de fábrica. Eu não vou agradecer. Era para o homem, não vou agradecer. Nani wihirane pefabrika ya mvuka.
0: Enrique Jmauriti na malima mvuka utisiriti yomajuni answili haka samota onlimawe ola.

0: Yaka, ndinya, mi yake ntuno la vule tuyo ule pala ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oe kalema hawa na ito kuhula vaa.
0: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shele mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumunti kele waho hana isu kwa huu.
0: Nyuwe yaka, nyumosu wala wala minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni manihu. Owo kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtanda mwasa. Awo saa, animvasa yole ikina. Kuhi ya nipele na mama.
1: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animvaha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni higu. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kele waikuwa haa, unimva hawe iyo leseye iya. Oni njerera okati, anamwane aninuwaya. Nikokanle, omu hii haka wama.
1: Mahonelo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanle itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, na okala ne matane hili, na mirele leseye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yowo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyungu, niruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawimuroro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Wosi vinashia manakusianti. Ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu samarota, sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Were mwankire muhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya, ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
4: RN, hoje sempre projetando Mosambique.
5: Yeah. É nós outra vez. A Vila Nova no Sky.
6: 5 horas e 53 minutos. No Malawiwa, em programa. Olimini, eu sou Marilai, sou Tensin Lucurina. Ele que leva na Rini Panta, o Anacoso. Panto Rocha, o Panayé. Um formeiro. Oh, Sham, retorno to Nicavi Hero. Polícia Trânsito.
7: Seu, tá na hora.
6: Marco Memara, Elam Roina Museuedi. Nicavi Hera, tu. Anetani Caro. Animona Nier Mahojo, tu amaco.

Yenda na mpesisi wa dinono wane wanga tenda shenende mpelaga iya i kwara nkwara ndi nono na mbujira ugadi na mbo batemi wa mpela uti ya mile amirile maliungu ya yana tumbile jeni wani shenga nebele uvuta na varapo wa marieto ni wakungalu rapila ngawa ele.

0: jimbi bo jo makunga nya ko ga meji ga marizimu nga jo ga ga na meji kuti ai na lombe la ga shishi kwende tuzunga ni na la gavani watole kuma mama wori bintu azimene tukutama umpepe kuti ai ulongo niwe leo
1: konye sidu probably aimedi aimedi.

0: abichete kuti vapolisi ali vanthu vakwamula masengo gakuchenjela nikulolela kana mikhambo ne mmizi mwa vanthu kuyendeje nikwalolela vanthu vakuikazya ukachikwanje kuyendeje nikuwatanganiaga ulami wa vanthu akuno kumangu etu ku Mosambike. President wam ni alichete kuti boma ja nchilambo muno yijendelechere kupanga ni masengo gakuzosa basi ya uno tende uno kupelechika chika mchizo nikwalolela vapolisi wosope bali kupanga ni masengo munyambi siyakulekanga lekangana akuno kumangu etu ku Mosambike. President wa nchilambo muno Daniel Chapu lirijiro talije nkulongo lila pa mwambu wikulungwa wakugulila ngania ngane jere itachi ngangane vandu wakulekanga na lekangana wakusosa kumunulila nikusose lila madalam gakusosa kupelechila mesi gachikwane kwane kwa vandu bali mkulama akuna kumangu yetu ku Mosambike. Ngane jere jim taweje kumunulila nikusose lila matala gakusosa kupelechila mesi gachikwane kwane kwa vandu bali mkulama akuna kumangu yetu ku Mosambike. Utandagam chaka chechino mpaka mchaka cha 2030 mpilaga etaji lepa kutawa jile pulanu itawe jengu kunguluka pa nganya jire jim wanduari nkulamam kumusi wakulu chesi kumikwinyam distritu ya majuni ali wakusanga lala kwe kulungu kubasi pa ujom pa kugulila yizodila natu natu wele wanam kusabarikaga ntandesi ya ula ya machini jina kutulukaga miezi ya ndanda ya chaka chechino akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasam latu wa sabariche ni wariji nkulingania mawupesi wakala midade mkupitilaga ase konstrusons kamba ni jimpebe jakwe ja kulingania milatu kwenye jini kunyuanisia mizewo akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasam sambara jino vanduari nkulama kuluchezi kumikwinya kwere distritu ya majuni. Awe cheta kuti, nikugulia kwa latu vandu taweje mkwenda chenene, mwangali isa usio ya idiose, ntandua kuti vandu achajinji, variji nkulagasi kwa basi, pakusosa kumbokania latu, pakusosa kuja kuika, vane kumajuni, vane kumawago, kupitilaga latu, uri mkutimani kwa nusulo luchesi. Vandu wam, awe chete kuti, nikugulila kwa latu. Iji gadile ichi ndu ya mune kwa basi. Ntando kuti, vandu wacha jingi, tako mboleche, kujigadila, siga siga, kumigunda, bako awulaga kumusi, kupitulaga latu weleu, ichi ndu imo yakwe, ya iji gadile je isa usio kwa vandu wali nkulama, sine ndando siya kumikwinya, kwendeje nipukalaga distritu ya majuni, kakususa kwa nganga na madistritu gawidi, tukamba kumajuni ni kumawago, akuna kumangwe tu kuprovinsia ja Niasam. Hakunguluka ni wando, gari nkulama kumusi kwa kumikwinya, ayuecheta kuti ni kugulila kwa latu, tika mchisie kwe kulungwa kubasi, kwa retubigane, yuatipa kuechita.
1: Tamu shukontente, kwa kale ponti pekenu hai, pruwe karu tapasari, pruwezi karu nende wadi mavago na shitava andari, nende sidadi na shitava andari.
2: Conforme carregado, chegava que parava nessa margem, depois as trouxas descarregavam, logo atravessava se na mão para lá de outra margem.
3: Saía de Mavago, parava aqui, tirar bagagem para lá, outro tirar bagagem para aqui. É sofrimento, sim.
0: O vestido era um, o vando, o ano com a pica na gá, e uma moça de lá, catimam, com a argin cugurila, lá tu, cusosa, cupereca na face, com o vando, varim com a mam, mas distrito que eu disse com a cumajuni, nem para na gá. Kumawagom. Ngari jina chalongo wa chinjetum, tuweje mkumanyisia na kuti. Kumandante wa polisi, akuna kumangwe tu kuprovinsia ya Niasa, Celestino Vianeke, wagombe lechesie, ni kwa wenda wa polisi, kuti ikuzotzigom, kula mitima jambone, katikati mkupangania masingo, gakuchenjela ulami wa wandu, hapa napatauni, kwende jempaka provinsia ja Niasam. Celestino Vianeke. Lari mkwechila jizudila.

Ama tukubele kuti jamani ana utendele wakwe ni wapi wele wakubele chitajika pe vana ntama lombela mwamu jika pe bwebwebwe komo kwanga vane kwalevela tena jamani nga mwavika na jenu vane wakwe nga yambo ni onzi ora shni 21 minutos.

Tikulandileni ndima nja onse kuina kuli konseko kumene muli inetu ndine Bright Sonjera. Ndathokoza kuti mwasankha wairesi imeneyi kuti kusangalatseni tsiku lalero lino. Iyi ndi wairesi yapamwamba timaphunzisa timadziwisa komanso timasangalatsa. Eya ndi wairesi yokhayo imene imamva imalira pakakhalapo kuti ndipadzenje, muchire, pamudzi, patauni, nyumba, ngakhale pena paliponse, wairesi imeneyi imalira, bwino lomwe ndithu, ndipo imamveka mwachimvemvemve. Ndiye ine ndithokoze kwambiri chifukwa choti inu mwasankha wairesi yoteroyo kuti kusangalatseni mutsiku lalero lino. Tikukuthokozani kwambiri komanso tikusangalala kuti inu muli pafupi ndi wairesi yanu. Imeneyi ndi wairesi ndithu yapamwamba. Cholinga chake ndi kuphunzitsa ndithu kusangalatsa komanso kudziwitsa. Eya, ndelero tu ndi tsiku labwino kwa basi limene chauta watininkha. Musabata yatha tinali ndithu ndi nkhani zokudza napo ndi matenda ya katemera wa polio amene amachitika madera osiyana-siyana tete Zambezia komanso ndi Niasa. Chifukwa cha kupanga zimenezi ananena kuti ayi chifukwa chakuti tete imachita malire ndi ku Malawi kumwe adapezako mwana kumeneko amene adali ndi matenda amene wa apolio. Zambezia chifukwa chani milanje imachita malire maka ndi dziko la Malawi. Mikanyera chamachita malire ndi machinga ku Malawi. Nanga Lishinga imachita malire kwa Mponda komanso angakhale kwa Chala. Kukapitako kungauma komanso ndi kumandimba ndi dziko la Malawi. Nanga Kulagu chifukwa chani kumeneko amachita malire ndi dziko la Tanzania kuti chipatanso cholowera magalimoto ambiri akumalowa kumeneko. Mene anafurokozera ndi menemo. Tsopano sabata ino ndi sabatanso imene timve zambiri mbiri zokudzana ndi zamaphunziro za umoyo komanso ndi zinthu zosiyana-siyana. Ndakuuzani kwambiri kuti pa wairesi pano muli ndine Bright Sonjera komanso akuthandizira ndi Odensio Salvadore. Ndiyeno pamene kutete kumeneko kuli Virgilio Jackson komanso Clayton Banda. Kuli anthu awiri kumeneko. Ngasi ntchito iyi ndi yayikulu iyi imafunika kuthandizana kunyamula mamakina. Eya. Mafunika kuthandizana ndiye zimenezi ndiye zofunikira kwambiri. Eya. Zimafunika kukhala patsogolo pa ntchito zimenezi. Ndiyeno pano tikupasileni nkhani zimene zachitika maka mchigawo cha Niasa komanso angakhale ku chigawo cha Tete. Izi ndi nkhani zikulu-zikulu. Nkhani zikulu-zikulu bwanji kuti ya izi zimakhala nkhani zimene zachitika madera osiyana-siyana. Nkhani zikulu-zikulu.

kisisa ni manjahurian la mukman lo ihapari nempatana mteko raja pasani muradi manyo ano penta huni munyua sisa ni mpahari ahuni mitako sahuya evakani vakani masipu ahu wote kula malumo patani ni hiku na esugunda fere la mahiku aneta mloko mosa matana mosa wahiso matana mararu mwereke ni hiku ni mosa wahiso ni hiku mloko mosa ni matana mararu mweri wala waneta numaka waikonto pilini yaka miloko milini tana mosa 21 horas e 46.

0: yavarirwe mayate yale sintoko mikaju ni mulokeni lanyu yate niki naku sintoko na wu nejeli watu
1: No
0: no
1: manyawa.
0: manyawa ya pkene losa siriwa manashi elukulukwela ifisina ihuleliwaya.
1: Vo ona panelao etwile enera wi enkala aholeli amkuma yole ne erano ontoko nonahu. Hivale ntoko munisipu ndrehireye ikampu inhi haho boma wenu. Kwa hava sidadi venu. Inhi hiri mukumani. Atu ndreherere atu yale na mbuka mpiria ni asito kwenye ale ekampu yele. Ten limavo. Nta mailuku luku yela. Teesh kwa jena kumona mpiria bukiwaka. Emara yela inhi hava atu enambu kampiria ikampu inhi wantoa na etuela ya mahi na arto manasi.
0: Okay. Nda echone ri hewi hinli mwelao ma hini manasha serene yewo.
1: Ye mwinto mahi ale no uma atuna kalano owere wa ulimavu hayenowe onavilo limavu onavila wanto kala vataponvu tivanto hingwere wa limavu ilukuluku yela inyava
0: Mono cha pama ikampu sinha sari japo ovinyo vinya ohoye sentaru ya japo elukulukwela.
1: Kale enu vawe kampu wa manyawa yari kwaze ntaponeni. Mas gente hava como ir para não me cuidar que ia acabar até o ato mela Luísa o Tamiga já he tapo é campanha só era um cala o tu o
0: O
1: nem
0: tipo
1: mela o
0: mané
1: sabá
0: o.
1: o tu te mané o onde como um hicho mamã virar um hunti o lá mona cala é a canta repule hirun pe na remoir fizerem e a rua camarhe sempre na halva mamã a virar um
0: Okay.
1: tivanto é campo ela tu hora a um boca um pire
0: O manhawa. Hompanela, tihene mpanela were akere hihai. Karege mpanela ningo. Ajo ni yakalo tihena mphanela were wi achu yukrilo we chaya yundulya re ona armano wo wi mahine bela mpone yakala wi mwe hiya
1: Etu ye podu were yavo mashi ani honto ari munisipi wakala katon holele etu honto ko yela wan were yavo ntakara kinno na we atu heni one otipa we thaya awe hele kampo toko ino ntoko siele mashari mkale tunenka munisipi wa disidira aya uwa aya nari aya akelele thaya hundo ko otakhwane ya thunruha thaya yare he kana rampha wangwere yavo
0: Ejuginaku asito kone yala anemela mayate yala mteko sampiria hakanle wimnga samkhapiro sinto kono jela ya mapatro sinadore achoginako we khapire o yukulela wichaya mwe yatenen
1: wacha yona cha athona tenra meya athini hoya fiwaka Haro kaviheria yale ni tenwa dire sound di fitibol yale nkaviheria wona we atwale ampiria mukumani itu empuraya wanthwa na yenhi na enalwano ajo gadoraya atwale na vokampira tiwi vaya akano ni kuru ni wana naya amala kato akala watu ena kaviheria ena vira mukumani erepelanaka muthu yole reyene kuno vinti kuno 50 ano mpereka ano repeliwa ekhorowa yele tiele vakina enacereriwa ekuleliwa ipota foromo khano mphiria vakina kuleliwa no ikuwa somo khano mphiria
0: Njate na omunyomboni no shiriwa ni manashi echenda phula uyo onchunomona mpiria akhonna onna livela wo ikorowa ikora sinhi sinla pelana
1: ikoroi hemiano wona waka hinala pela anini ayekampu yele ereherendre tena la pelaya wahiano na vinya yaka omona ena phana we na liver mphire o ja o lekane onto ko ni kampu enhe ha sporting ni ferroviario va kina ku ni so
0: Benfica,
1: proteção
0: sou proteção.
1: sim onera wa ya ku mona mphire ono liver ntai khoro enhe hin kha biheria e kampu yele
0: Ore heriwe we kampu yele.
1: eniho yera kanu athuya re khala holeli a kampu yele
0: Okay. Pama sene. Hiva niso na emerira kawe mitako ni fisina so hululiwa esakaya mitako sampiria so mora akhala makhuru ni vanova ahihulende ne winyomola anromela ni makhuru ene yawo
1: Oraya onero lo khala no mekhale lo ntakhala tu thene wathvela mphire wona ka wona i eyakhaela atho wat vanho tepo le yawo inehe hawata hombo khamphire ho phira oraya makhum thanuna
0: makumararu
1: makhum mararu ate akwa hamo wona wi phara ohulela ethundu ko thiela ya mphire onkhwele yabo wi okhala nomna khorowa ho phara ware pela ana mo khamphire okula ishutera imeya amalaka to live fisha okhala ekhoro en limva
0: o federação
1: sim no afiliação
0: para afiliar ya sicho
1: ena khwelao elimwe to ontokosiela waya khala o to iwa na na mtu ahiweria okhala na mna khoro ayo anu were wana mo hira ka ke en rao iwe hereria avolo e grupo ela ya mpiria
0: phamasene ne merera ka u mitharla niria hunu va khanvene wa wini madi ha mwahola ninchuna maswanyu ku asera wa mayati ya la ne vanova hilimediwe sinto ku molojen la nyu engwe heriri wa wui elimu ya pinje ni makuru ya la angwe heriri sa keke na ko ya yake
1: myano kinyo wi wa andera mu municipio wona ive yi tokhanle municipio munini ore heriri aitonto ko sienya ha nilota onto ko mayati ho wangwe riavo akabihera ka oreheria thonto ko sera ntakhatu mphiria ola thatempu ele ontipiya sa orere na lota mweri jani bolwaka wa september para outubro anini niwa bate fika un contrato dus o maniwa o hala onvira ovira na yahu omona e campo yo sporting yar muto vaya enapaka mikhalelo so orehera i campo ikinaku awihano na thon nao na mphiria wa wona wi enata ne khalano wo wo yo mona mphiria e kampo mo haeno khalano a mphiria araru nari apili hongwere ya botha kina ku mona ntakara na markara o sagrada amla kathe markare o sporting nina tho hongwere ya porque wona wi makuru ene a mphiria a tepa wata warera bo ri o re heria i kampo to ko sienya o thari ya moha moha yele nera a thuale o munyomboni esindia batho ba ya ena ena mona ba bo mphiria yena tho emo ha mohaela o ka bihela e kampu ikinaku timakhalo ke nona ke bo
0: hama sene o thamelo to kwene mwe pele pele o lelo o bro khumile professor vezembezia na chekula miaha nerla ona mona ni mayata miteko sampiria bo wi ya saswe makhalo o sasiwa ni o reherirwa mayate yawo bo wi miteko necha sapama ni soko kwa lea o kumela epoma yeva chopo amilkar da conceição
2: ni hakumve oroni yasa wina likele sa mpurutu yole amla pon mahomo inir lampata miteko ya sampira ni pavela no suweli hene wera onro wera wane ka mkutano mulu pale ampira ana meravu mpanta wa subudza seti kan makhoro do jumili eventi e ses mkutano yenera ne ya elapo ya o maroko weyu mani nano erane ya mkutano mulu pale ampira nave wa Afrika wenno kan atu alupale ana meravo ya la amlapo mahu ya hevarana nsana ni elapo yo mali emadela nolika nyiha mosamosa siso nsana bavon lelo Afrika tsul ahitri kane ololiwa ni Argelia mili wohimwakula Ghana ahiloliwa ni Senegal mosa wohimwakula Angola ololiwa ni Tanzania miraro wohimwakula nsuri Republika Demokratiko Kongo ahiloliwa ni Costa do Marfim mpira mosa Nsuri vavo Ethiopia ahilo liwa ni Marrakesh mili wa mwakula mosa Cameroon ahimolola Uganda mosa wohi mwakula Tunisia aloliwe ni Egypt mili wa mwakula mosa Argelia alikanyi hini Ghana mahiku yeta ya mlokoni masheshe mweri yolo mpanya ni yahu nya mili mili Senegal ni Africa du Sul arolo liwa Senegal wa mpira mili wa mwakula mosa okati Mosambiki aloliwawe ni Tanzania miraru wohi mwakula Mali ni Angola yalikanyihe wohi lorana variari omali kelo wa mitepo mikutano siya sa kan subudza seti Marrakesh 2026 inoni heria omali kelo wa mitepo grupu a Marrakesh orono mitepo msheshe Egypt msheshe Tunisia mosa ni Ethiopia mosa grupu b kosha tumarufi mitanamoha Cameroon miraru Uganda miraru Republika Demokratika okonku ola kopanya mutepo mpakana nilavulahu. Tanzania mitana mosa, Mali mili, Mosambiki mosa, Angola mosa. Iye mikutano na vesa grupu se. Grupu de nino Maliheria, Argelia orno mishishe, Afrika Sul miraru, Senegal miraru, ni Ghana mosa. Mikutano siya inipaheria melo mahiku muluko ni matana mashishe. Vavo, Cameroon onkela utika ni Republika Demokratika okonku. Kosha tumarufi atikeke ni Uganda, Marrakesh ni Egyptu, Tunisia ni Ethiopia, Moroto Angola atikeke ni Msambiki, Mali ni Tanzania, Afrika du Sul ni Ghana, Kenera Senegal, avaranike ni Argelia. Iye mikutano, Sakan, Afrika, hata Marrakesh, supposa set baka 2026 nere muradi numanyo nikumihera ka sabiteko sampira ohiu wa segunda feira wo pia okati woro wa mpaka o provincia oniasa namuiwe januario eduardo mario ni wahala oner lampa ndameteko sampira mukuru tiole otanno wela pa hoila yo msambiki januari